0: Tingali hari, tadalamay, panmarinang balad.
1: YFM, simulay sa jalan.
2: YFM.